0: Nanay Bibi.
1: Kaya na, wala na yun eh. Bayan mo ah. Bye-bye, Pepe na yan.
0: Le, ginitaw ba kanya na?
1: Sige, kaya. Galing mo na ito ah eh.
0: Yap. O, Jap.
1: Naman na. Naman, pwede.
2: Inyo, binide.